0: gossip and entertainment.
1: Trending this hour.
2: Let's hear what's going on.
3: Kiss FM.
4: Yes, umagindirimbo za cyane Depanage ariko ntababeshye ariko numva indirimbo kumva ni nziza cyane Depanage urayizi ni kirere
5: sha ngwire ndimo ngurayikunda cyane mara ngurayikunda niba ujya waka Depanage nawe ibintu byakomeye
4: Depanage ni akenshi koreshwa ku bintu by'imodoka inyabiziga
5: ako jado nawe sha wambonye mo kandi
4: ujya ndi gusobanura asaba bose barabizi
5: Okay, nangize ngubwo isuvuga ngo ntabyo
4: nzi. Ana banose nago abizi muri studio bizi umuntu umwe n'undayisa bimenya.
5: Ja no kwije nari bizi
4: pe. Eh
5: Depanage
4: ni kwishinga.
5: Ajya none se no muri exa.
4: Ni kwishinga.
5: Ku Depanage nyine.
4: Oya bese. Kuivuye. Kandi byari Depanage gusa.
5: Man, nawe ibyo ngibyo bireke.
4: Wabonye kwitwa $10. Amadolari 10 ndetse na The Band. Bamaze gushyira hanze indirimbo yabo yitwa Oniva. Let's go.
5: Nahibonye ndavuga ni noneho iyi video ni yahe?
4: Ariko arimo abaviye.
5: Iyi beat ni yagiye bari abaviye noneho nabera bakubwa nabona garaba AI. Ngendaza gushaka umuntu ko zira video.
4: Zira ntama zavuye rero.
5: Nukuri tuza kwitegereza neza. Ari amashusho ndavu bakobwa batya gutyo.
4: Noneho urya imigati mu hagati arimo amadorari. Ana animigati umuntu arya harimo jambo hagati sinzi ukuntu bayita.
5: Yego. Iki ni kikwereka rero generation ebyiri zitandukanye umuviye n'umu umuviye ndabivuze umuntu
4: mukuru.
5: Okay. Eh nuko nzi ko hari abantu badakunda ko bitwa abantu bakuru.
4: The Benny. Yavuga ko ari umwana.
5: Eh
4: umuntu biganye dukorana. Nta gisokoza. Ngo biri birikora. Kaina de Beiruko.
5: Urumva? Iki kikaro kwereka rero generation ebyiri yo zakoranyemo kabisa. Wumvishe se ko hari ahantu ngo muri indirimbo The Ben abari kubwira abantu ati abantu bancinja abagore mu kaneza mama Runa rero.
4: Ati Runa ni ngo nakora ngo zabibibariza. Nibari ngo ari ko ngo nta kintu.
5: Numvishe mako ngako.
4: Niko konyuni turekeraho.
5: Bikavuga ni burya bya bintu byose twumva mu bakobwa baba kubeshye.
4: Baba kubumbeshyera cyane. No iyi ndirimbo irerenze kuri ifite ukuntu yenda kumera abantu bazi za kwangaru za ndirimbo za ba chameleon za ndirimbo za ba baby cool nyine zimeze nkaho badashyiramo ya kala tumenyera igezweho ya writing nyine ya writing igaragaza soni kwa sati itukuje ya mafoto soni ifoto za gasiba ngaye ni mabi izo nuzabaje bakoresha
5: 102.3
1: Kiss FM.